ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.